Yan po si Ogie Alcacid. Kung mawala ka, ang ganda ng pang ano ng kanta na yan. At I hope nagugustuhan po niyo. Si Ogie Alcacid actually is having a concert sa Sydney. At yes, he's having a concert sa Sydney at sa July yata. So, ang month of July, busy-busy talaga kasi mang daming mga artista pupunta dito sa Australia, sa Sydney po. Okay, so yung ASAP na ano, yung concert nila, ang dami-dami nila. So, for those people na gustong pumunta sa ano, sa Sydney, mag-book na kayo kasi don't leave it the last minute kasi mahal-mahal na ang mga ano, ang mga airfares. Okay, so mag-ano muna tayo ng ating news. At again, it's only 10:14 mga higala. Okay, so mag-ano tayo ng news. At ito po, kasi mag-ano tayo. I'm trying to, yung ano natin ng news. Okay. US itinigil muna bintahan ng armas sa Taiwan. Pansamantalang itinigil muna bintahan ng armas sa Taiwan. Pansamantalang itinigil muna bintahan ng armas sa Taiwan. Pansamantalang itinigil muna bintahan ng armas sa Taiwan. Pansamantalang itinigil ng United States muna ang $14 billion arms sale sa Taiwan upang matiyak na sapat ang supply ng armas at bala ng US military para sa operasyon nito sa giyera sa Iran. Kinikilala ng US ang Beijing bilang opisyal na gobyerno ng China pero obligado itong tulungan ang Taiwan sa depensa nito sa ilalim ng batas ng Amerika. Sa kabilang dako, iniulat ng AFP, WPS, spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nitong Martes na namataan nito ang kabuuan ng 36 barko ng China mula sa People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa ilang bahagi ng West Philippine Sea mula sa Mayo 19 hanggang Mayo 25. Mas mahabang validity ng PRC ID in-approve. Sa botong 266-0 ay isang abstention, inaprubahan ng kasama ng de representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na mapahaba ang validity ng Professional Regulation Commission Identification Card sa 5 taon mula 3 taon upang bawasan ang dalas ng pag-renew ng mga professional at paikliin ang red tape sa gobyerno. Habagat, El Nino sabay na papasok paghandaan. Hinimok ni Ana Solis, Head of Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA ang mamayan ng paghandaan ang inasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino.

Okay, Mangigala, sorry po na ano po ako, ah, nag-solo po lang kasi ako eh. So, balik po tayo sa ating news. Inuubo kasi ako. So, ito po ang ating, balik muna tayo sa news natin. So, balik tayo sa Habagat El Nino, sabay na papasok sa paghahanda. And, hinimok ni Ana Solis, Head of Climate Monitoring Prediction Section ng Pag-asa, ang malumihan ng paghandaan ang inaasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino phenomenon at habagat na may dalang malalakas na pag-ulan at pagbaha. Papasok ang El Nino at habagat sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto ngayong taon. Abot naman niya sa 10, 15, 10 at 15 bagyong ang maaring tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre.

Mahigit sa 50 evacuees sa Albay tinamaan ng bulutong tubig. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction at Management Office, nasa 19 na pamilya o 50 evacuees ang tinamaan ng bulutong tubig o chickenpox dahil sa matinding init na panahon at siksikan sa mga evacuation center dala ng pag-albuloto ng Bulkang Mayon. Sa kabilang dako, sinunog ng ilang residente ang isang Ebola treatment center sa Rampara, Congo matapos pigilan ng mga otoridad ang pagkuha sa kabangkay ng lalaking hinihinalang namatay sa virus. Ayon sa pulisya, nais ng mga kabataan na maiuwi ang bangkay para sa tradisyonal na burol at libing pero ipinagbawal ito dahil madaling makahawa ang katawan ng Ebola victim. Nauwi sa kaguluhan ang insidente hanggang sa sunugin ang treatment center. Sa tala ng mga otoridad, umabot na sa 671 ang hinahalang kaso ng Ebola at 160 ang hinalang nasawi sa Congo. Samantalang, tiniyak ng Department of Health, Bureau of Quarantine na doble ang paghigpit nito sa mga border at health surveillance sa lahat ng pagliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat upang hindi makapasok sa Pilipinas ang Ebola virus na dulot ng Bundibagyo strain. 6 pa iisyuhan ng ICC arrest warrant. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag 6 pang personalidad ang isinunod kay Senador Bato de la Rosa na sangkot din umano sa extrajudicial killings ng drug war ang iisyuhan ng arrest warrant ng international criminal sa mga susunod na araw. Ayon pa kay Matibag, hindi magtatagal at mahuhulog din sa NBI operatives si de la Rosa dahil may sinunsundan na silang lead sa pinagtataguan nito. Pag-aralan naman ng Department of Justice ang posibleng pananagutan sa batas ni Senator Robin Padilla na umaming siya ang nagsakay sa puganting si Senator Bato de la Rosa na nauwi sa pagtakas mula sa protective custody ng Senado. So yan po ang ating balita. Thank you to Mr. Jeng Sosa who prepare our news weekly at ang source po ay ang Abante.com. At ako po si Liz Hani, naghatid ng balita sa inyo. Okay, sa anong po tayo? Tapos na po ang ating balita. Hello, good morning naman sa ating deputy, Miss Patricia Gutierrez. Kumusta ka na? Hello, Gala. Kumusta ka na? Ito, nag-ubo. I have to, in between, ito talaga ang live. Pag wala kang kasama, that's anything could happen. Pero naano naman natin. So, let's go back after the balita. We'll mention about yung weather naman natin. Today's weather is high is 16, low of 13, at 9% chance of raining. At Wednesday naman, high of 15, low of 10. At 27% mag-rain. So, maraming ano, just to be careful, Thursday talagang umuulan, okay? Nakalagay dito, high of 12 at 11. Talagang you have to cover yourself na magdala kayo ng, you have to get all your, yung mga ano nyo, winter clothes. Talagang you have to get it out kasi talagang malamig na ngayon, Hunyong-Hunyo. And for those people, umalis na pumunta sa Pilipinas o sa anumang ano, bansa, ano, na ano kayo, na I guess it depends on saan kayo pumunta, di ba? So at least na save kayo sa ditong ang ginaw-ginaw ng Melbourne. But lots of people, gusto nilang ang winter kasi maraming mga organizers ngayon ang dagdala sa group bus na pumunta sa snow. So
I think there's some as people wanting to go to the snow. So mag-ano lang kayo, kasi nakalagay doon sa Facebook, especially sa Pinoy in Melbourne. As a Pinoy in Melbourne, thank you so much. At tapos, talagang it's a great group. At na-meet ko si Edward kagabi. We're sitting on the same table and I said to him, congratulations. Kasi yun talagang puntahan sa yung grupo natin, di ba? Kung kailangan health, kung gusto i-announce or just chikahan lang, okay? So, thank you for this group. Kasi, voluntary yan. Well, hindi sila hindi sila kumikita yan to manage that group, Pinoy in Melbourne. So, hi, good morning. Between, good morning. Kumusta ka na? Okay, I haven't seen you for a while. Uy, punta ka sa Punta ka sa yung Atag JR. Okay. At tapos, ano pa bang masabi ko dito? Ah, okay, marong nag-ano sa akin. Dahil luto kami. Nag-ano sa akin, I was talking about the cooking soup during winter. Marami nang ano dito. Marami nang nag-mese sa akin, magluto. Magluto kag baka. Everybody's talaga. Gusto talaga ng magluto ng baka at tapong aros kaldo daw kasi it's favorite food during winter. So, yan. Tita, pag magluto ka ng ginitaan. Uy, tell me ha, mapahingi naman. So, pag if you're close by, I'll buy it from you. Okay. So, magigala. Pag-ano muna tayo ng isang kanta. Ay, ito po dadating po sila, actually, dadating sila sa June 11. Ito po ay si Joey Albert. Isa pa lamang.

Oy, ano pala to? Ang naano ko pala, na-pislit ko, eh, karaoke pala to. But anyway, maghanap ako ng isang ano, isang kanta. At with them, and then, what I'll do, iano ko kayo sa greatest hits, okay?

Yan, mga higala. Isa pa lamang by Joy Albert. Nawala namang boses ko. Okay. And the reason I think nawala itong boses, parang nagano sa akin na the reason nawala yung boses mo kasi ano mo, kalaro mo yung mga apo mo. Baka totoo yan, actually. Baka totoo yan na nawala yung boses ko because of nawala yung ano ko, yung live ko. Nawala yung signal ng wireless. Anyway, the time is 10:46, mga higala. At anuhin ko to, I wanted to play this song for you guys kasi ang ganda talaga ng voices niya. Ano mo, bumalik na tayo sa live. Okay, hopefully magustuhan nyo kasi ito siya si Ira, yung kapatid ni Charlotte, which is from Sweet Notes. Okay, ang ganda ng voices to kasi na I got to know the family. Lahat sila nag-karaoke pala, especially the mother. She's got a great voice too. So ito po, pakinggan po nyo to. Ito po si Ira. Mahal pa rin kita.

Yan, mga igala, nagustuhan ba nyo? Yon si Ira covers other thing po dito sila sa Australia this year. And ang dami po nilang, ano, ang dami po nilang mga, ano, mga, oh, man, oh, yeah, ang dami po nilang mga shows na ngayon eh. So, dito naman, ginano ko talaga yung mga bago sa atin, gina-promote ko. Kasi, yun naman talaga. And they're very good artists. Tapos, you can tell naman they work really hard. At, ito naman si, Ayla Santos with R2K Band. Ito naman they work really hard. At, ito naman si, Ayla Santos with R2K Band.

Yan po, si Ayla Santos with R2K Band. Dadating po to sila sa next year. Dadating po sila. Okay, maroon nang nag-comment. O, si ano ba yan? Gigi Delana ba yan? No, hindi si Gigi Delana. Magaling din si Gigi, di ba? Gigi has already been here sa Australia. Ano ba yan? 2023. Parang ganyan. At, si Gigi at si Ayla, parang they ano parang the same equal. Sabi na people always say equivalent siya ni Gigi or si Gigi equivalent ni, parang the way around, parang ganyan. Pero both of them are really really good. Ang ganda ng mga bosses nila, pataas na pataas. Okay? At yung kanina naman eh, yung kapat si Ara yon, dadating po siya dito sa Australia sa August. Okay? Ang dami po niyang mga bookings na. So abangan po niyo ang mga higala. And let's support yung mga artista galing sa atin, especially yung nag-umpisa pa lang sila. Although sa Pilipinas, ano na sila, they already sort of performing around the Philippines, okay? At of course naman, pabigyan naman natin sila na makalabas, makaperform dito sa outside Philippines. So, abangan po nyo. Okay. At ngayon po ng 10:56. So, marong nag ano sa akin, dai, unsa man ang ay, marong gusto gusto ni mo nga akong kalo. Actually, ano lang to, binigay, I'm not too sure pag last na to, binigay to sa station sa akin, nakalagay ng 3ZZZ. Pero actually, kung ano lang, puti na kayong gusto niyong puting-puti lang, walang mga brand, ganyan. Nakakita ako doon sa Kmart, tag $4 lang. Tag $4, marong white, marong black. Okay? So, kung gusto niyo talagang ganito. At, pero yan, nakatatak na marong 3ZZZ. So, I was just lucky na nabigyan ako ng isang hat. Thank you! Ang ganda. So, I would like to get another blue or red. Pero anyway, baka bibili na lang ako doon sa Kmart kasag $4. Ako na lang maglagay ng sticky tape. Parang sticker na kalagay ng 3ZZZ. Anyway, mga higala, 10:57 na. At, again, huwag niyong kalimutan bukas ang 3 to 4 p.m. ang ating Hoy Pinoy, no other than Mr. Andy Cabrera will be joining you guys. At ito naman ang sino ba yung ano? Merong nakaano sa akin. Okay. Ano natin tong Jessa Saragossa. Well, ano naman. Kasi merong nagpadala sa akin nito. And I'll give it a go. Pagpapigyan naman. Although, I think she's already been here. Pero nagustuhan naman talaga ng mga tao. They would like to hear her again dito sa ating estasyon. Radyo Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Okay.

Okay mga higala, mabilis talaga ang oras kapag masaya ang kwentuhan. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong oras at patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ako po ang inyong solo flight broadcaster, ang inyong event coordinator at producer dito sa Liz Honey, na laging nagpapaalala sa inyo kahit paano kahirap ang buhay abroad, basta may pagmamahal sa puso, pagkakaisa sa komunidad at pananalig sa itaas. Kayang-kaya nating pagtagumpayan ang anumang pagsubok. Ako po si Liz Honey again at magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po.